And happy Mother's Day to all the moms tuning in to Radio 4MW. Kapu bata inga lak ni tamuraya wal mama ina o sena bi na ngal pukar nge mini na ngonong ina bala Brian Williams nui dao partner ngato in sena bi yao mia ina napa interview ma din tana na kikine na release ma din ngayin bep yapu iba din keda mid paru keda ngita nan sena bin mia ina na mid paru nui dao you know sepakunia keda wakaita mama din nui dau anu idinga ep kita sakar puda kita na na o sena bina nanganan tana apual ngal pan la kau mie ita mama ina apo zaget na batinga kikine mabai dan palis kisin muikun kompalan ala ipa kazipa maitap kompla ipa na maiga pa mabai utuyunan laga pa wakida mabagan family muroklaim nama ikut membaik mama zapul murah kita ngau mama ini akalan karena kami ini mizin lah kau sino bi zage tengal panapu wow mie ina na in mulpal patana ngal pamaita no inu ang apakalan wow say zi 18 wat apakalan no tanangal pa mie ita mama in kasi main balbay ti dam in kursi pangal pa kima bay galai mama in so kasawa kay ita mama ipa ngal pal pinu bi weekend ano Mother's Day yao mie in sino bi hope kita nginu aw seno bigay gangit kay aw apo ngal pan mura siyer kita kabutamine kay

Naka yeso pam le murang idea kalmel niya ipina 11 o'clock asaman nga ba news gig bata nga ba kayo inaw matakayaw ngal pa network inaw niya ima iparo ikay broadcast tau kasi kedaw ay kurispaw kutrapa kay ke.